ang ikaka uyak kanik apumilyo itiomik ilok tiyokto amamnik ilupaw tiyo kasing milukulakl anama oku tita atatama ang mutangita oksuanik oksuklo atang mutikaro Isakoy daw kani Say may Namikara ako matako ay liyukit Ang kaksimo ko Tusakura ako paglumaraw At ako niyami ako man na Jangan lupa like, share, dan subscribe.